0: mo na rada I da o ma yen lo surprise me ju mo wa joko ma ro nu ile lori ma yen no won le yan to gbeun si inu odo now mo wa wo pe bawo ni le won se jina se ti odo to o da re yan gbe lati le titi de ti odo now lati bi to wa si inu odo ko wa re yan gbe mo for 38 years kini age ma yen so wa do esa yen for 38 years ninu ile kan to agbe wa se ti odo ni won wa gbe je ti odo won wa gbe kale won le duro laarin wakati tangeli o fi sokale lati ru omi yen awon kan lo gbe debe now ibo la won won yen wa bibele o record e boya won parent e boya won brothers yada senior or junior or awon friends e ni won gbe debe ko sen to le so a ko si akosile re yen lo surprise me nbe mo wa joko mo aro nu pe awon to gbe ma yen debe ibo na wa te wa si mi sa ah a se tenu mi jade eni to ma ran aye e lowo wa pade e
1: amen
0: ile aye o se dagbe o le daye se onilu eniyan to ma ran e lowo ma yen lo won le yan now e wa gbo nkan ti mo so egbo mi sa awon kan gbo mi bayi obi omo olowo lowo abi pe o fe gbiyanju owo pe wa to omo irele iwe omo yo graduate ni we ti mi o ka omo yo ka now omo ye pari primary o pari secondary ko ri jambu mu the first year ko ri mu second year ko ri mu ngbo wa debi kan wala wa lo kose bo se mo lu aye ti e nanu ati gbianju ti a e ti gbe aye e sile to n ba wa fira en le sibe ibi to mo gbe nu ko koja be mo nu ai mo ye awon obirin to wa le oko oko ti try pe o lo yun ni ngbo ya oko wa ri pe oko ti withdraw kini ye o kala bi tele mo ko soro bi tele mo wa ri pe iyapa ti nde die die nule o ti gbe kale si ti e ni e so iwo lo ma nilo lati tura igbe there are some stages la ye tawon e mo fi yan le si iwo le ka wa ma da wa nbe o re yan gbe mo won fo enu wo sengba kini owo yen run gbo wo sengba keji orun o re yan fo enketa mo o ti gbe sibe won abandon e sibe like that man ma je re wa be for 38 years won o mo yi atan ti abandon e ti won da si e mo o ti bere fun ra lowo won da mo because they have been doing it ko de yo la ye o mo pe ki se lasan ni o mo time ti abandon e si stage to wa yen si rank to wa yen si position to wa yen no promotion won abandon e ni to ba de wo le ra eni ran a mo yi odun to le je keni kan de wa ni position kan the same place for 38 years eniyan de lo gbe debe bo ko re eyan gbe lati eti odo si inu odo won de gbe lati le wa se eti odo lati eti odo si inu odo ko se eyan mo aye ma si eyan de korita ogo bo won ki ti eyan sinu e ti jaye niyan ena won si mi sa won duro bi ko ati iriju bo ba le same aye ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: now mi fe ko fira e jafara ni ola en to ba na e je ko na e o gbodo ri pe iwo na de ibi ti ogo wa tori pe olu ti pisi meji ni e o ta ba ti pari e ni ati wo the third quarter an lo ni e wa gbo mi sa mi fe keyan ko mo sare adua ni keta yi mi fe because ti keta e ba tun lo mo e lowo ah odun lo ni e because ta ba ti wo the fourth one odun ni kaluku mo sare ba se sodun ba se ko lo le tutun ba se ra moto odun na sare ni e so dem pe the first one todun yi mo wa pe o fi balance ara e ni ena won si mi mo ni o ma dide
1: amen
0: mo ni wa dide
1: amen
0: when you want to
1: do
0: it, oh, hey, Bobby Benny, only did the time, my life.

0: assisting. Did they walk upon the denny? Be your bad did they call it a male? Majo cotetere, mafiara and sile, Bobati Bawa, drum lullaby, and Yaman Sireni. No badua, I am bad did they? I want to name bad, but you want badua when you call up testimony. Abuja and Mamurale will lead Deto or Docatala. Ojo kare la ike dogu kare de logu ati keta de logu on the 13th on the 14th 15th 16th and 17th ojo maru bako la fi wa Abuja ibo la ti ma se old parade ground opposite radio house ni bi gate won opposite gate won yen ni area 10 ni Abuja ekubura woli deta isojila to ba mi lutiti ba mi sa Toba wa ni Abuja to gbo mi so fore sile ni ko lo fi sori phone we ko lo underline date won yen ibi kibi to ko wa Abuja ibi lati sule ja to jina ma mura fun ipade yi in to ba na je una e be ni o ti wa Abuja ti petipe o n gbo oru owo bayi won je o te olowo o ti rowo gba kan but won block we be ni ase Abuja ni Oluwa so pe mo gbodo wa ni Abuja fun odi do se kan bako ojo marun la fi ma wa lori papa yen adua yen ma lagbara Oluwa ni ta ba ti gbadua yen ka won eyan mo bule Abuja nani gbomi sa to ba n gbe ni ibi to jina si igboro Abuja tu won ka be si Abuja mo bumi to wa o ire Abuja la fe pe fun o owo Abuja la fe gba fun o won ni awon ta fi ran oloruko ti ile nje ilu kan be te yan le gbe ti o gbe yan sugbon ilu kan be te yan ma gbe to ma gbe yan to ba le yan leyin ni o asiri ni e gbo mo isa o gba sobu bo ko soja o ba lo soro leyin ba to ba soro o na te se kini o gbe igbese ore e gbo to sele
1: dadi mi na ti le ri o oluwa seun ninu aye mi o Alone she pure ba she bebe enu aye mi emi na ti le ri oluwa seun omo ojori afefe ni mi o folake loruko mi ati loke o ati gba ti mo tin gba she bi oba ko fi mi sile ti mo tin gba ri owo ko fi mi sile nigba ko kan o se se bebe ninu aye mi ele ti etun wa je pa ba nbari fun mi o ni ojo monday mo san owo ojo monday mo ti eti fe se lasiko ire owo le ma nse ti ma ti fe san owo yen sugbon ko lo mo sare pe mo san kile o to su so we di your ways e loni Olorun dabira ninu aye mi o ojo monday yan gangan ni osin ile itaja mi ti won ba mi gbadura si awon pastor wa ba mi gbadura si pe ki n ti e ma lo sibe bari ki ma lo joko nibe o gba ti o di oni lojo wezi bi olorun sibe o ba se yami lenu niyen awon mo ba ni awon fi oja ti mo fe mata won fi surprise mi wa ti mo to oja yi ti ki le won fe fi li ise abi mo ba pe won mo ni abi mo to wa mo fi keru wa ki le fe fi li ise mo ba ni oja ti mata ni imi won ni ha mo bi oja wa gugu shop ba kun ya mi lenu o dadi emi na le ri o oluwa ti se bi oba nu aye mi o mi wa enikan ladugo wa na won ti e ti e fi mi tele ni kini mo wa ni to ni se bi oba o le a wa wi yo ma se bi oba o wa ma se bi oba kini mo wa ni to ni se bi oba gbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti máa ń súre fún wa pé a ó ṣe bí ọba àwọn èèyàn tún kọ́ǹfàmù ẹ̀ Olorun tun confirm e fun mi loni o. Mo dupe o, emi na wa se bi oba looto. Oko ni fun Jesus ise ranse yin ku ni duko. E ma mo se o. Eni teni ti lai lai. Oko ni fun Olorun loke o. Se sa.
0: Hey, na wa si mi. So pe Oluwa.
2: Oluwa.
0: Emi na nilo anu.
2: Emi na nilo anu.
0: Bi omo emi na dide.
2: Mi
0: mi mi
2: mi
0: awon iya kan gbo wa de san ore loruko omo won wa san ore loruko omo won awon kan san loruko ara won o san ore ye ko fe se tele but o san oro ju san olode dalo oro ju aje eni keji bi nigba ta ni kan se 1000 oni ko easy oni but o jade o wa san loruko omo tun to fe ra moto ti o sowo ti o fi ra pe ki yanu ko sele nipa to san olorun so pe emi ni yi
3: e fa ko ade lati seed of Christ Golden Church Ilorin mo wa si bi ni last Thursday mo wa fun esin agbara nse bi oba so mo gbadura mo fi nkan meji si waju Oluwa wa wa ni ka so si di 9000 mo dupe nitori pe mo se tori emi mi kokon so pe kin joko almost the last person to come out sugbon mo sa jade mo se mo ni Olorun to baba mi se nkan meji la lose yi pe ma gbe oruko re ga omo mi kan ti wa moto ti se die e to ba ri alone like e sugbon ni ona ara bi mo se dele ti mo sun by 3 pm o pe mi pe ona ara ni o wa gbe moto yen wa kan wa fun ohun ohun de so wo e mo ni mo dupe 9 pm lojo yen gan ati n gbadura fun permanent job fun omo mi ni ilu Germany lati bi 2 years sugbon lojo yen ni 9 pm lo kan ni mommy mo ni yes oni clode oni guess money, I don't know. Just tell me what is in your mind. Oh, that's off me pay. What if sign contract, permanent contract job phone? Ni 31 bells, almost 6 years, 31 bells. But by what they sign, ni that very Thursday. Modupe.

0: Hallelujah.
1: Hey, I said tanu me jade. Kokoro moto Oluwa mi. Kokoro moto ene kan fe nbe ye. O ya gba ko famara. O ya gba.
2: Amen.
1: Oh my God. O ya gba.
2: Amen.
1: O ya gba.
2: Amen.
1: O ya gba.
2: Amen.
1: O ya gba.
2: Amen.
1: O ya gba.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Aviko se bi oba. Karabe na ya kurabina. Loruko Oluwa anu gbe odide.
2: Amen.
1: Gba mi sa. Ola ni on the one. Ola ni on the one. Gbogbo to ba fe na je o na mo so fun pe 7000 ni amason heri ko gbe daddy 7000 po ma je ko po loju e a fe fi claim e to ku ni odun yi o gbodo ni aseyori sa o gbodo ni aseyori eyan mo fi owo ra owo ni a mo fi owo ra ola a mo fi owo ra po bo ba bossi ipo kan owo lo ma na bo ba lasiyori owo ni any akoko owo ni any keji owo na ni wa so 7000 ye ko ba lagbara lati pari e lola bere make sure pe owo na bere ola yen nto ba na ojo na 1000 to la ma mi si e o le san ojojumo ti o fi pe to ba lagbara e san la ro la 7000 ma mi si e toju e sibi kan pe baba se bi oba so pe kin se 7000 ni inu osu keje iso osumaje mu ni ene kan ri mi gbo sa bolu wa tin beti emi ewa ne waju oluwa ti emi do ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: so fe lo to wa legbe pe ma mi so re ma je mu to su yo
2: ma mi